0: This is Pastor Eddie Gallion from Ordineta City. You're listening to Dumaguete's number one source for Christ-honoring music and practical Bible teaching. 101.7 FM, The Anchor Radio.
1: Well, good evening, faithful and solid listeners. Welcome once again to Tonya program, Live Listener Request. And this is Elmer Rishana welcoming you for another nindot nga hour sa pagumino sa mga Christ-honoring songs. Today only here sa 101.7 FM, The Anchor Radio, Dumaguete. And thank you to all of our listeners sa pag-tune in this time. And we hope to be a blessing sa inyo sa pag-play sa inyo ng mga favorite Christ-honoring songs. And sa wala pa naka-send in sa inyo ng mga song requests, I think now would be the best time to start sending them in para nga usaka sa maalagara na mo this time and makapamino na po ga sa imuhon nga paborito nga musika here sa ton nga station this evening. And kung usaka sa mga bago nga listeners, welcome, and you too are invited to send in your song request. But to do that, gikinahanglan nimo i-download first ang aton nga free nga Anchor Radio app sa imo nga smartphone. And so kung ginagamit mo na tara karon, I encourage you to download this free nga app para makasanin po ka sa imo nga song request. Simple lang kayong ang pamaagi at lang ka sa imo nga web browser and just type in this address, ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app, and register using your Google account. That way you'll have more access sa nindot pa jud nga mga special features sa nga app. And don't forget to send in your song request para ma-play na dayon nato this time sa ato nga program. Again, thank you sa pag tune in this time, and we hope to be a blessing sa inyo sa pag play sa inyo nga mga song requests. And so sa wala lang, let's start this hour sa pagpaminaw sa unang request gikan ni Ma'am Kelly DeMoville. Here's Delaney DeMoville singing Joy of Knowing You.

And that was a wonderful song sung by Hal Sanderson College, But For The Cross. A song requested by Jonah May. And look at that. Thank you, man, for requesting that song this time. And glad to play that on the air for you. Well, salamat kay sa pagumino this time. And hopefully, enjoy and bless ka sa imong song request this evening. And kami dere sa station, bless should be sa mga song request niyo so far. So thank you so much sa paguban sa pagumino sa aton nga program this time. And padayon ta, but sa mga bago lang nagka-tune in dara, bago lang po nang nag-start. And welcome pa kayo ng mga song requests. Just use the free Anchor Radio app sa pagsendin sa inyo ng mga song requests para usapod ka sa maalagaran na mo this evening. Coming up, let's hear this request gigan sa usa sa mga faithful nga host dari sa Anchor Radio, Jeff Unil Espadas. My Life is an Offering, sung by Steve Perrett.

Yes, sir. Great song by Assurance Trio, Settle My Unsettledness, a song requested by Abigail Rushana. And thank you for listening this time. Pagsanin sa imong song request. Glad to play that song on the air for you. And thank you to all of our listeners sa pag-tune in this time. Pag-uban nato sa ito nga program. Salamat sa pagsanin sa inyo ng mga song requests. I hope nga enjoy ninyo and bless so far inyo nga panahon sa pag-uminaw sa mga nindot nga musika here sa 101.7. And nagkano ba tanga time sa pag-play? And so, welcome pa ka inyo ng mga song request. So, just feel free to send them in. Just use the Anchor Radio app para nga ma-play na to dere sa ito nga station this evening. Another great song by HACPH Crawl, Open Break Hughes, a song requested by one of our dedicated listeners.